mwen, aplikasyon Tele Haitien, li sou telefòn mwen, li sou laptop mwen, li sou tablèt mwen. Se la dan gat ti film mwen. Ti serim, li bon gat ti football mwen a lèz. Ti basketball mwen, se plezi m ap chèche. M pa ka nan stresse. Telechaje aplikasyon Tele Haitien kounya sou App Store ou bien Play Store. Kwa ban rezultat zanmi.

Ay mwen, aplikasyon Tele Haïtien, li sou telefòn mwen, li sou laptop mwen, li sou tablèt mwen. Se la dan gat ti film mwen. Ti serim, li bon gat ti football mwen a lèz. Ti basketball mwen, se plezi m ap chèche. M pa ka nan stresse. Telechaje aplikasyon Tele Haïtien kounya sou App Store ou bien Play Store. Kwa ban rezultat zanmi mwen.